0: kandi chiona ma families akawanda kuda iso kuwa wotunza na netangu hanzi iku
1: mudiwa iyo

0: Ay, ay, ay.
1: Sibuka.
0: Ay, ay, ay.
1: Kufamuna kimtemuli.
0: Matanga jainze.
1: Shikanzi timure mapimba hili. Anyaya tetaura imaupio ni ya yukure yana.
0: Vaga chimane wako manawao na jisane yanya.